hindi tokni sa mong khama ya gulo chang ta kok borok de hindi tokni sa mong kha lai phnai nang khnai tongi kok borok panda hanke tabuk kok borok rechap mong